0: de bi dan sigi an ka kenew na kunnafoni be taga ɲɛ RFI Mande kan sanfɛ.
1: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
2: Kan jumɛn bɛ?
3: Mayi Sanogo.
4: Teri lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma, an b'a fɔ jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw la ni wagati in na, aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Bi sibiri in na an bɛ kuma dɔnkilidabagaw kan, seko ni dɔnko baarakɛlaw. Sijaw don, o ye dɔnkili daminɛ kabi wagati jan, san mugan, san tan, san bi saba, san bi naani. O bi dɔnkilida daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ in n'a fɔ TikTok, Facebook walima WhatsApp ani dɔwɛrɛw ti sangara kosɛbɛ, walima o yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ kudɛ. Nka o n'a ta bɛɛ, o tun b'o ka dɔnkilida, o tun bi o taw sɔrɔ, o ye dɔnkilida daminɛ fana tuma min na albɔmu tun bi bɔ dɔnkilidabagaw fɛ ka caya. Nka kɔsa in na fɛn kura minw donlen bɛ ni dɔnkilidabaga kuraw sifinw, o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye. A kɛlen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijɛw ma minnu ye baaraw daminɛ ni y'a san caman ye, k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ. A ko bi cogo di? Yala an ka seko ni dɔnko dɔnkilidabaga kɔrɔ, o bi a kɛra cogo di yasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kuraw, hakilina duman tilanlenw a n'a ɲɔgɔnnaw bi sangara? O b'o ka dɔnkilida labɛn cogo di? A bi taabolo ɲuman kan o bolo? Gwɛlɛya ɲuman b'i sɔrɔ a kora? An bɛna o bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ aw ye bi sibiri ka kɛnɛ kan. An tagamana, an taara fo Wasolo Mali jamana kɔnɔ. An bɛna kuma di Tɛnɛ Diallo ma, Wasolo dɔnkilidabaga le, a bi dɔnkilida la nin y'a san bi naani ɲɔgɔnna ye. Tɛnɛ Diallo, ni yan tuma?
5: Nse, somɔgɔ?
4: Hɛrɛ, i somɔgɔ don?
5: Tɔɔrɔ tɛ.
4: Kan ni basi tira?
5: Basi foyi tɛ na.
4: Tɛnɛ Diallo ye dɔnkilidabaga ye ka bɔ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra?
5: Ne fa bara kɔntumuni, cɛ bara karatu.
4: I fa bara kɔntumuni, cɛ bara karatu. An bɛ karatu ta, ka bɔ karatu. N'i ko Wasolo, i ko dɔnkili, i ko dɔnkili dun. I b'i jɔ fɛ ne ba. N'i ko Wasolo kɔni, i ko dɔnkili dumanw, i ko kan dumanw. Tɛnɛ Diallo, an bɛna to i b'an fana dɔnkilini na yani an ka taa ni baro ye ɲɛfɛ. Bisimila.
5: Idonina ne marafa fatama bana fatama baide nyangoro adiya fatama bana ala ne marafa sege made ne bejoro jila sala lolo sege made ala yankalo sege made ne marafa dibidonina dibidone solo banya bela ibidonala.
4: Tɛnɛ Diallo, n y'a fɔ aw ye, n'i ko Wasolo kɔni, i ko nin dɔnkili duman sogo ninnu ani kan duman, i ye dɔnkili daminɛ a bi san bi naani ɲɔgɔnna bɔ. Yala aw ka wagati ra dɔnkili baara tun bi cogo di? Yala o tuma na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ dɔ tun sangara? I ye dɔnkili daminɛ ka sɔrɔ YouTube tun bɛ yen ka ban wa? A ko kɛra cogo di?
5: An na dɔnkili la daminɛ tuma, o sɔrɔ fosi tɛ yen. O sɔrɔ min y'i la nin sa, o sɔrɔ nin fosi tɛ yen. An na dɔnkili la daminɛ, o sɔrɔ arajo ko tɛ yen, ka i kan bila yɔrɔ dɔ, o foyi foyi tɛ kɛ yen. Ne yɛrɛ ye ne la dɔnkili labɔ, ne si bɔ na dɔnkili la ra, a tɔ tɛ to yen.
4: Bɛrɛ ti to.
5: Ne n'a daminɛ kabi n fiti fiti fitini. Ka kɛ dagbɛ la ko na siyan ta mikoro ko i bila la dɛ. Ko fa kuru bɛ kɛra la kan bɛɛ la.
4: Nka yala
5: o min dɔ siyan ko i t'a dɔn.
4: O tuma na ni n ye faamuya, hali YouTube tun tɛ fɔlɔ, i ye dɔnkili da daminɛ tuma min na?
5: Sɔrɔ foyi tɛ yen.
4: Nka a tun bɛ dɔnkili la dara ten dɔrɔn, aw bɛ yala ɲɛnajɛ yɔrɔ ra, kɔɲɔ ni denkuli yɔrɔ ra ka dɔnkili da?
5: An bɛ Samakɔrɔ kɔni. An b'a bɛɛ k'an dagbɛ la, an bɔ yɔrɔ dɔ yasi la o cogoya la ten. O sɔrɔ foyi tɛ, ala dɔ i bɛ ka hali mugan sɔrɔ, i tɛ mugan sɔrɔ.
4: Nka sisan dɔɔni dɔɔni, Tɛnɛ Diallo lakodɔnna cogo di jamaba fɛ? N b'a jigiya k'a fɔ k'i y'a daminɛ Wasolo dugudenninw na, i tun bɛ yala ka dɔnkili da ye. Tagalen ɲɛ, i lakodɔnna cogo di? Baw an taara YouTube k'an y'i ka dɔnkili damani sɔrɔ ye. A ko kɛra cogo di?
5: Lakodɔnni kɛlen cogo min bɛrɛ, diɲɛ bɛ a lɔ, o kɛlen jumɛn donkan ni? Jumɛn donkan, o bila la arajo Wasolo la nkɛ. Fenfentele manakolo biana nakolo oro. Oblo soro sayoni ere nekoro.
4: Mhm.
5: Ina mi wule no soro wo nekoro.
4: Ah nade. Ika manager.
5: Nade.
4: Ika manager lo kera sababu ye ika donc lu blara YouTube sanfe. Nade. Ah. Ni nade mi koro na bse ka doni fo akukan.
3: Oui.
4: Ah kera choko di fo ka donc lu nana ere soro YouTube kan ni wakati na ibse ka nyefo anye donno.
3: Ah onere le chaîne YouTube kera ega la chaîne ka ton blabla sanfe pour que mungi mungu magula ratongu la yoro jamu watika ratongu soro toko mna
4: iyo shen ya abla senka wakati guma
3: 2024 konana
4: ni ya famya akabi donk lidara abi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka akadonk lu seraka YouTube la soro
3: oui oui me mwagwara wukume dinya po dije wukume ratongu saka abla wudu dou fana taka koroneta me aka ara ka chaîne YouTube kere o kera 2024 konna na kwa
4: basi
3: ara jo so mo ara jo so mo ni video ulusa uluka koro rere
4: ambena na ka donc li kelengele on le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
3: bo ai album kelenke
4: tena dialo sambina ni kono isra ka album kelen labe ibise ko album nye fo anye doni wa
5: tabena wala na wo bama ko ko kelena dey on ay d'autre série on walo la bena bama ko série taw la bena bama ko
4: album toko wi ngo album toko album ni tara la ben bama ko atara la ben sangma atoko
3: album toko e fantan quoi
4: fantan ala bena sangma
3: album barakera oko ko be 24 kelenye pato ko keram ga ay saka sento kere quoi wala kuri ya sira tan tan bla kere de san lola
4: sisa amise ko yere kum berebere ma yala ni wakati na nya fo chukama na bololo kuma yoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyogona wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc lu bla nuno yoro sukununa ni mau ya taka labara ibise ka wadi soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donc lu munu buta bololo kuma yoro ka akase ka soro soro ke usira fe wa
3: no bo fere o te folo o fere te o fere ma tike folo
4: a mo fere tike folo
3: a YouTube doro ne be sa me ka sai ka ale me ale ma mo tike folo kwa wala o doro ne be ta sino ton te folo
4: nga sisa tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololo kuma yoro na na gbele ya juma la se ma majigi ya ka fo ki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita sore ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka o blaka aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
5: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge kite na fasora la o ibe de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama kama ibe e se vedo ala te mo fo donc la gele ya te banare gele ya te banare ko chama ko no
4: ina fo chama
5: donc ba ko
4: ina fo ko su kunma
5: ajuya ni ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamani bonya ma ye wala ochu ya
4: nade eh tene dialo kama nigeria
3: oui bon maybe ara fin chama ke
4: se
3: waro uluga uluga e fin jare to ka bon manager ko kunzo uluga la uluga fin be ku woro tane ku na di tana na digoro tama na bicho waro ma don la waro na bitai wala manager ko kunzo uluga la
4: nga sisa sendo ya saka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Iye fere juma blasinka yani akata ni mogo ya wele yani akata folila au be asarawari kuma ufo abatereme
3: sisa ni mogo mago wala ina fo liye jamja nununa don discussion isa nunu nera libi ufani diskite abita toko mna don agapireni don lugi fo abang agata don avansu wedi ni atara don ni fin bana agawar tobi dama wala fasin mena ngati na kolbe mina wi aere bulu wala donata fangaro la wanu kan ngel ta
4: ni ya fam ni ngi fam ya kake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba fam ya ko mawbe lu kerefe ulu deun be obi bololo kokro la ko don sisa ulu obo lu blasra akake tene dialo yo walma donc la ba sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra bagayala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baba bolo bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
3: ah mena agason bi dralter law voilà donc agason bi dralter la pini agachen sera ka 26 ans
4: certifié mo akachen youtube il sera ka certifié
3: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour ça monétisé quoi
4: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi folo ya sa ka se ka na folo soro a kono o barabi singa
3: voilà o barabi singa quoi nere lu ko fanke
4: sisa ambise tik i ko abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno njaile ouverture media ka terno njaile jado kono yala ibe
3: bon tiktok sa fra wonere ka chaine ne to ka biro blanc chaine sandala la ne bi to ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka son blanc la pour ni mun fana mako wala woron na wulu dis man nere voilà donc avec ferebe ti ko la to na sa ave wala sera ko man nere karo
4: yalo o chaine tiktok mbe wa se ka na folo soro yoro sera fe wa
3: o ale yoro o train kera wakati na wo mo mun del kon kan nu ti ka ale terera yoro ni chaine kera era ya e aplikia e TikTok na kire aplikia monetize li mano pa kire ko rola meme na ni chen ko rola fana kire ale kire la pare donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ira sanga se numero dola me
4: ama ka abone a ke do soro
3: o follow tani ale ko no soro pale ke manu ga ale suide no era me ale kire da malla oti wala o ikoni ibi visibility ten song soro meki war soro lera wala meni kuram kire si tan ale koni kire la europe donc na ale sera numero ma ko numero na ale sera ma ale ki amo de ti war soro lera wala na ale ma si numero ma follow
4: na mone ba mi se ki kan mani fli fi na yutugo
5: bebe za bana de de na sera na ya la te ko mamne mana de de na sera na ya fama kabre de enza ni mamne ma Sara mana diwe don gele namba mai jane idi abala rene amai sa mana diwe mo bani jila molo mai mana diwe don gele namba sara ne joga ba jani abada sa mana diwe mo bani dalonga ndo sara mana diwe don gele namba mai jane ngore shani dia robonye doni mana diwe fane ma wi anyona blane Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana debe fane ma wi anyona nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyona nyene bada sa mana debe ne chani dia ro bonye gravi mana diwe don gele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana dibi
4: na yara ni diara ika jansa wari bichima ika jansa wari bichima na la sona
5: yame
4: tene dialo na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra ika seka nafasoro ika donk li dara ba u adamane na autisi nafabere soro ala yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ika soro bugu yara wa yale maduna kura wa
5: sha dondoni Azira Simon ka kuma ran talo koi damna mo shamanga mo la kolo bo ali ma ya ka bi rasoro udondoni edla mo ma wati doila Simon ka frami te ga damna ne o ka ce ya dondoni mo ma mo fa an tara yete ha an gwani donki lala ya bulo la te ane donki lala ye ai akoi ma no gonde
4: Anya ye sisan koni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverture media plateau sans fin ni tierno njaye
5: Awe.
4: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
5: Wale tama wale ane yesema ga wale shato sigla ne fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
4: Mhm. Famiera. Wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. Tene dialobi niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kumadi makila bla katati na amba nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so ve mando e minka di yana nga nyonto e wa tv ka anta antege madondon. Namu?
5: Ne ona jatigi ne jatigi ma fen fenela.
4: Mhm.
5: lela fola day kunkan baga fenfe na fola day ala besra ala bekeneto ala na kolo belebele di bema fasila fo konta fayere sa so fenti bolo nala ki so ya kilimine bo so belebele la ala belebele bla be kwa ala nko to njati nyima be
6: kono amina ya rabbi
5: ala nko to abe kono
6: amina mi
5: ngala yere bulo bala ya barala
6: amina ya rabbi
5: awe ala jamo ya ala ala sama yelenda ima
6: amina mi ami ala gatu ka obne
5: se
6: se
5: amina
6: ah ibi telephone ibi telephone di nanyima de ma amina dalakanda mani mnara nya nankila ini che tene dialo ini che yanga wele jabia jarani
5: ah
3: allo
6: eh nade wakati bi ka kunche dondoni I bora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka manangerie yala wele kanyuma bi fe ka di donc la brasi goma yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana ka seka na fasoro e si san ka sekoni donc bara utabulu kuraura
3: ah bo fera ni fera kele mun ke na e tanto fera kele doron ngulo furi wasi mo gasi a solo kere famu tuwa son bla sur les réseaux sociaux bon mo gasi wala soro no gala to na fiwar bibi na sembe réseaux sansale voilà donc mo gasi ka wa mo nyini kere so doron ngi réseaux mitrize don da fi fa son bla sansala na voilà
6: e famiere ini che nadi tene dialo kam manager ini che yo anga wole jabia jarang
3: merci beaucoup ajaran ere
6: kambe
3: merci beaucoup ala gande
6: amina ya rabbi.